Nalanon nan jalang di tang aran kue doan le mena kue ma idi katani atana bora re mentel ampa.

Banan jo ano ti dalang osang anje dalang osang. We banna ko e ba ya na re bo e ja ka na tan bo ra. Nandaram man yong ne lo.